0: Alfonso, hinallata, María causaynintan rexerisunchis. Paikunan ñawpaj pachakunapi, munayta tiyakuj kasqanku. Asirarikuspa, munararikuspa, ch'ulla wawantin. Ichaqa kay qarimasinchispaj, ima ruwaypis, umallampi, makillampi karqan.
1: Rosita! Chay asnuta, alienta wataykamuy. Chay pikuta wataykus matumachakranta paykamuy. Ay, kakushkanke.
2: Ay, pasasta poli nirina nawan.
1: Kuruk fangalya kikushkanke. Kaipe apamushkane, hampita. Chayta chayak, emborkamos genas pat. Chayta ukaikonke.
2: Alipuni. Emborkamos ari.
0: Kuyaita tushqina hapinten qonchapunkupi tiyashkan. Warmintaj ajinallatapuni suyan sapakuti hina, phiñawyantin. Kay warmiqa qhari sunqu, waq qhariwanmi pakamanta kashkan. Chayraykun qharinpaj qayllanpiqa unqusqallapuni. Iskay kinsa p'unchaymantan wasinpi kashaspa, kay qhariqa waqmanta kutillantaj qhatuna mikhunakunata asnuman chaqnaykuspa. Waq llaqtakunaman warmintaj pasaq kusisqa qipashan.
1: Kulangri, imanallasaq, chutwarra chuy. Warmipas unqusqa, imanaykullasaqtaqri, asnaypas manan puriyta munanchu. Was, chutwarra, ay. Ay, kunangri, imanaykusaqtaq, justo apachikunta qonqarqamusqanitaqa. Imanasaqtaq. Karpiñat kanipas, wakmantas kutiris sa imana sahtahri.
0: Warmin ka mayupatapit ajantat asashkan.
2: Skayatan asayus.
3: Mario!
2: Ay, Julio chunan? ¡Ay! Mana puni kay taniwanchu ay.
0: Chaypita warmiqa Alfonso kunkanta uyariruspa umanta watarqukun ningrinta yana willmawan llumpaykukun hinaspa qatirparin Julikutaqa mayukunta paytaj anillamanta kuyay taripajtukun.
1: Imanat qhawapi ruwashankiri waykusun ari waykusun.
2: Mana aguantaypuni nanawan. Ima punichari, alicha kuterkamunki. Niwanku, nirina naibaj kuntur akas ali nispa. Hinas manachu porer kusuman chaka y machurit e orku kinyaita. Chay pikan, kuntur aka nin.
1: Kuntur aka chu ali ningo.
2: Ari, manachurir kusuman.
1: Haku ari chikaka.
2: Mananya puni awantani chu niriman. Ima naiko sahta yau.
1: Haku ari chikaka chay ali ngahtenka. Ima inatap sorkor kamusuman. Chikaka, porer kusaka tiyun chispakta. Ay chuakunat manyar kakamos genas. Atayusun chisari.
2: Haku ari tatay, no kapiwa ari. Ay, pita hapisun kimampas, iswatari.
0: Hinaspan, urko taripa ikingraita pasanku. Una ipachamantataj, urko patapiña kayaspan, waira waira mushkan. Chay patamantan, tukuy llaqtakuna rikukun. Puyupis, paikunawan kuska itikushan. Kay chikachaj kakakunapas. Unupas, atiyta llukhyaykushkan. Sinchi chiri kay patapiqa, Alfonso khawarinin manta, waskakunapas, chatasqaña kashka.
1: Patayku ajinat, allinta allinta pun kay kuykunki, allinta chay kormayir kuyman.
2: Man, man, Alinda wata ikseki.
1: Kunang kaver. Haikus. Happy mong ya. Alinda happy mong.
0: Chaupi urko kakakakapin, nyakaita waska lang urko kung kashka kakapi.
1: Ay, somgoy pa siya kapun patar ko. Ay, tatay.
0: Chaipita, kausaininta kispichin Alfonso. Hinaspan, hapipakuspa, kunturpa wasin manchayang, sinchi manchariska.
1: Tata umila ita marika asnas na kay konturwa sa ka. Ima ina takso namin. Ora kasari kay chika niya manta. Ima na niya sa.
2: Chuy!
1: Pitak chayri.
2: Chuy! Ima tatakari kay bro siyanki. Ama ripuy chu. Kay mami askat apa mungu cha kay pampa chika niya manta uywa kunata. Hinas patak kay hatong kuchilo ang niya kang.
1: Ay, kay chika aray kuchilo magasaka ka.
2: Ari hina pone kunanya kuter kamkanya kuturka kuter kamkanya nya
1: jus muspana tamari rimangki
2: ari nya jus kuter kamkanya chai manta no kanya ki kushkani tulai imana ya
1: pai kuna chai amuna oras nya chu
2: ari
1: kuter kamkanya chari chai hatun kuchiyot pasachi moy
4: Penggantu apa mozaik kayak wawai cotta? Ini sakhlia kasang.
0: Kuntur kunata, makimpi uhaunya isariska, orko kingraita moyui kamushkanku, erihiranta mast arispa, cai kakawasiman cai ikunampah, macuka kuntur nyaupahta wasiman cimpaikun.
4: Emang kayak bekasang?
2: Mana pih?
4: Engkau bekasang? Ema tong kai perong, ema tong rongke. Noh kane, noh kane apa ke?
1: Warna apa muka? Caya juga yang warna apa orang jor?
2: Mai dengar siapa musang gua kincunak?
1: Cek, shh, tu yang, tu yang.
4: Pengsi pengya warna, pengsi.
2: Mana
4: rikau? Kau suka gua sih?
1: Kamun, wujud kongko. Caya ni cakap apa orang?
2: Mana aku pasang nilai, cakap itu yang musang.
0: Mancharikui mantang Alfonsoka, machu kuntur pah kunkanta wet orkon, chaupi kuntur tatak, seperkos pa changkai kun kakaoraiman. Ahinatan, unya kuntur lawan kepakapunku.
1: Ima pakta kay hina kuyaita wakachingkites.
4: Wawara.
1: Niois!
4: Wanyo che wangelinaka, manan pipasiana pasunkichu kay matawra kaita.
1: Kay warmitaka, tatay ming apargamos ka, warmimpak, kantaripita apargamos unkiri. Hamay, kay daruman. Amanya, yung kaykinyacho. Ay, wawakontor. Ulerikus kay kikaw sa inita. Warmimin, malayincho. Chayray ko, hampi umang hamos ka ni. Hinatak mi warmi, was kata kachayra ka mo. Kaya pibichu wang. Ama hinakaychu.
5: Ama.
1: Yana pariway.
5: Ama wakaychu.
1: Nukanyi matapos ko pustay.
5: Ama wakaychu.
1: Imatachu sumanya kungki. Chayto ko pustay. Kunto.
5: Yupasu.
4: Kunitan kutiar ka muso.
1: Fias kay kaypi.
0: Ahinatan unya kunturka. Sipasta urayman epikamun, chaypin wasinpan pakaillapi, munaillata saqirparin sipastaka. Hinaspan uñakundurka wahmanta kutillanta wasinman, chay chaypitaj millay kawsayta rikun.
6: ¡Yauruna!
1: ¡Ay, chaypas!
6: ¡Warmikiqa! ¡Wakari wankunaka! ¡Wasiki pikasarakushka!
1: ¿Ima? ¿Warmi? ¿Wakari wan?
6: ¡Uman kipiraiku kaiman! ¡Kachay kamusunki! Kunan huk tururaiku kanta wasiki mang sakir parimusa.
1: Ay, ay, no kumari.
6: Iskari, kinsa, haku.
0: Warmeka, pakakarinuan wasimpi hatun raimitar wasyaskanku. Munay ramarapas, tika ukupirak. Taki kunapis tu surinata hinarak taki ikushka.
5: Tosuri kusun chikona kusiska.
2: Masa chakun jishnya
5: kampi. Kasara kapun chya.
0: Mana reksi pachawan. Mana pipis paikunata reksinchu. Kunturka. Muna ichichichichichi chali pachayo. Puka kunkayo. Kai chikan sinkayo. Alfonsuta. Yanaoke chali pachayo. Chumpi chukutuyo.
6: Chuy. Choy,
1: chayte inka, apamos canchista, rama raman, apaykusunchis, chipaykusunchis.
2: Ya, ya, ya, ama, ama, chiva, carca, tishanio, ay,
6: mirad, jauan, kupsar.
0: Kay kasara huarmitaka, juhuñata, juhuñata, tosuchinku, manakacharispa. Chay kamata, tutanya kapun, surjipas pasar kapushkanya, kunaypas tukuchapushkanya, paigunatata, manahaykuchinkuchu chay wasiukumanka. Kunturpion Alfonso Anka, piña hawayapi kashkanku.
4: Josep Sakhwakaha, Kang Maria, Alinta, Kasarai Chisari.
2: Kay kuchi chayina toka iku.
4: Kuchi warmi. Ayachas kangi karikita, wanchita, hakuweke. Ripos conches.
0: Minay asna tokay ninuan kundurka, tokay kun uyapi chay kincha warmiman. Paikunaka asuan hawaman karkurka chikamunku. Sapankarunakunan waikunku yuyay charik kay warmakunaman. Chay pitak liapang hapiiko, ukhlaiko, kasarakukunaman kashkaikapunku. Hina uya uya pura, singa singa pura, simi simi pura, uisa uisa pura ima. Yankan aisa kunkupas, chutana kunkupas.